0: Ekwele. Ankori shirishi leni.
1: Benny.
0: Near de Yoruba, kini awon ton je the oldest profession on earth. Kilo ma n pe won tori mi o mo yen Yoruba.
1: Sawa lalufa.
0: Awo shalufa ni oldest profession.
2: Ala awa nbe na.
1: Awa I o tagba na alalufa wa.
0: E to awo well shalufa ni. Ah, an kon kon tutu lojojumo.
1: Now I mean ma wa.
0: Awon wo tu wa.
2: Won ma n pe awon kan ni escort ni o mo.
1: Sawa ton sewo.
2: No, won ko si nkan ton je be escort.
1: Asewo.
2: Rara.
0: She asewo no ma n pe won
1: ni. Asewo ni.
2: Rara o.
0: Asewo is she Yoruba word ni asewo.
1: Emi mo bo ti.
2: Emi o mo. Emi o mo yen o.
1: Ase en ton sewo.
2: E mo pe eh eh e o mo kekere la wa.
1: En ton sewo ni asewo.
0: Idan na lo le mo wo. Awa wode.
1: E se o pe te ngba te o ton ba mo owo. A ma ton ba lo ri escort. A fun lowo nla. A ba won se. A ko change le won lowo.
0: If the first saying ti mo ever gbo nigba mo kokko de Australia. Obirin kan o bu enikan. To ba ti fe buyan. A ni pe ton ba te fun lowo ko se owo nile asewo ko ni mo se. Mi jere
1: e buburu ku niyan pe ko tun le je
0: no we be li bobo e je goto
1: e bu la niyan
2: to lagbara
0: o lagbara
1: eleke e bu le niyan
0: eleke e bu le niyan
1: oro ta nso
0: se sweetheart oro sweetheart emi ani nkan te mi ro ni pe ko kuku baya we ko ni honey moripo ka text yen
1: kilo ro npa ko kutu pale kan jo so
0: ti mo po ore mi ni eni yi and ko se ma n ba mi soro ni emi na ma n ba soro be ko single kan laarin wa o
1: abi yawo bi sele ni ni en ta so yi
2: ah ni so
0: work wife ki n se yawo bi se or ajo re
2: just mutual friend
0: o de ma ran mi lo n bi se ba lu se re lo
1: ma ro en to kokini ko kokko lo ronu nkan to ma so ko to da oro yen le ko ma lo si so
0: wa lo si so
1: ore to ba lo ni o ron lowo n bi se
2: iru iran lowo
1: wo
2: ti wo baba e so pe emi na ran lowo
1: lo ba to
2: ejo ran ra yin lowo
1: ejo ran no wonder na to nkan to se n pe si trat na ni
0: ko okay o ti ye
1: Yawo e ma ni oye mi. Ibi to so de gan oye mi.
0: A tu gba won letter kan. Lotu ola. Se ma.
2: E je n ba yin wo awon letter yin na. Ah. Olotu. Nkan be o.
1: Eyan wa.
2: Nkan be. Awon kan won ko letter si wa o. Won ni ka jo ka ba won da soro yi o. Ipe awon ni ololufe kan. Won de ti jo wa. So won de ti won ti debi to pe won ti fe ma di tokotaya.
0: Oro ti wora.
1: Oro ti wora.
2: Owo ti wowo. Sugbon o wa se kayefi. Ipe obirin yen na ma add value sarai. To ba fe jade.
0: Yen da.
1: Eje ba to add value yen pale.
2: So pe kiyan wa. Ko tuntun ra e se.
1: Se bi awon padded kini ton a padi from panty
2: yara. So
0: se ko ma lo padded ni.
2: E ni su.
1: Won ma na won sokoto si ton wo to je oni pack.
2: Bom bom
1: na man ke.
0: Ni toto.
1: Emi
0: na o ya mi lenu mo ro pe ni kekere ngba ti mo dagba. Pe ba ni gbogbo yan se wa ni dini
1: si. Ni license.
0: Pe boni gbogbo won wa gba ta nda gba
1: party wa nisin to ma wo sabe aso
0: ele ni buyer beware o
1: abi e tempto
0: e jo soro yi te ma biru o ya mi lenu kini e o ti wa lokan mi mo ti wa safe space ti ma ti so pe kilo de nigba ta nda gba boni gbogbo won wa to wa kan wa se kan wa nu nje ton je ni nisin ni to je pe gbogbo yan le be si ni ah all right ni kini nla
1: ti wa ti hips ti badi wa
0: oluwa wa oluwa
1: wa e to paku mole wa ori siri siri
0: o to paku mo o du be fu ma de tu ma ko pia bo generation abi se bi lo npa awon girls nigba ta nda gba ni ton abi ki lo ni gbo wo yo
1: enhancement ni aye nlo
0: aye nlo
1: ni
2: aye nlo
0: so ta wo yara to ta pa na orisise ma ja bo bi 3 kilograms abi 3
2: eyin eni su
0: eje ki pari
2: so eni e ma enhance ara o de ri o ri bobo ina o na
1: o de pe
2: oh, irun e kun fun fun fo onishan o na
1: gende okunrin ni
2: won le ti jo wa to ba dojo e na wa ni oke o pe ka won ti e
1: kan lo le
0: kan lo beach
1: kan lo beach ya bi kan lo le
2: ani won fe lo beach
0: oro de lady e
2: won fe lo beach ni.
1: Okay.
2: So ngba to wa o sha tin be okunrin ni apo o really like e ni o ti e like ati ma de bi omi nkan kan
0: o be ru mami water
2: pe ki se iye be se pe awon ti won ba
1: awon ba se nwe lo se nlu e lodo
2: so won ni okay e sha je ka lo si le ka kokko lo wo ka lo yira pada ka woso ta ma lo fi swim so yawo de be lady de be o bo gbogbo
1: enhancement
0: olua
2: ko si wahala se mo pe iyen wa
1: obinrin ma nse
2: bo se tan lokunrin na be si
0: okunrin na nbo ki lokunrin ma bo lare
1: ejo lotu ola
0: eni suru oro itin
1: di komi o
0: ki le nokunrin bo lare do
2: koko bo wigi ti ti e.
1: So iru repetete ni o se san yen wigi ni babade
0: se okunrin se
1: wigi okunrin wa
0: wow
1: e se pa awon kan won ti pari
0: o ye kin jata je o
1: yo pari nkan to se ye yin ni e en to ba pari enu kan lo mo
2: a mo bo se ma tun ro e se
1: en to kan lo mo enhancement ni ko e
0: a dupe lowo Olorun
1: eyan o ko si nkan to
0: ye o buru fun aniru
2: pa to de tun ya boda o yo ti eyin
0: eyin oluwa o
1: e wa o se pe dencho ni baba bo se
2: se ki se dencho ni gbogbo e na but yi to se pataki ju
1: e wa
0: won fi tara o
1: wo yo eyin o gini e o ti te wo enhancement e ko pada lo si bi to si
0: po eni eleni
2: se o sha ti pe ton ti jowo eyin o ja bo na
0: to to de ni
2: igba to ya o bo ti
0: o ti feel free ni
2: o bo ti apa
1: to ti se
2: ison yen ki fe ki ison ni
0: won tun se yen ni
2: o de ti se ti six pack
0: fa buni yen ongongo ni baya diwe
1: obirin yen la ro tele o baba yen gongo ni
0: baya diwe
2: ongo so po si be
0: okay o ti yorun
1: o ti yorun
0: o ti yo eyin
1: o ti yo sho lapa
0: o ti yo six pack o ti ton yen abi nkan yin ku
2: o nkan be o nkan be se won o le gba to fi ma bo pata pe kan le wo ti itan fi lo nluwe lo ba ri pe nkan ki se pe o lo tu se won ko mode la awon ogudo so ju be lo bi enu se wa ya obirin e pe
0: se bi pad lo du mi be oluwa
2: lo ba so pe awon o lo swim mo le ni o
0: akobirin e sa
1: o ye ba doko
2: pe
0: obirin e sa
2: ele ti poju
0: ti obirin ate gbo ye
1: se mo pe nkan to jo ni pe eni to ba wole
2: o ya
0: be ko ti mo so ni
1: completely
0: so contract to change
1: contract to change
2: eh no wa nigba ti gbogbo e nda
1: e se me to da lori
0: ni jo da lori eleyi eleyi ti
1: gbo eh ri yato ni e no yo eyin eh o yo fila e o yo wig eh o yo muscle eh o yo six pack o tun wa yo ti sokoto kiloku
2: ko ye mi na o lo ba sha ko we o na ko we si pe ejo e ba wa da soro se ki continue ni
0: ah
2: abi
0: oro yi ti di
1: but ibere ti mo fa bere ni pe igba wo ni enhancement o di aseju tori ko si nkan to buru nu pe keyan se enhancement die die gbogbo eyan lo nse die die sugbon at what point igba wo lo ma di no enhancement
0: se ogun lo nwo kini yen ni
1: kini se wig
0: no wig ti ti bom bom ti
2: Awon eyan wo there's a market for it.
1: There's a market.
0: Oluwa o.
2: Eni ti o ba jade
0: mi
2: o
0: ni
2: o le ba ri.
1: O le ma ri nkokon.
0: Anyway, e ti solve mystery ko fun mi leni e se gan ni eyin olotun mi. Eyin ya mi e se gan ni.
1: Tori
0: ko ye mi ko ye ni.
1: Ko tope.
0: Tori mo wo pe igba ta ndagba. Ah ah. Mo pe ki lo sele, nkan sele, mo fe wo pe o ye ka se study lori e.
2: Won ni shine your eye.
1: Shine your eye.
0: Oi, lo sele mi.
1: E fun eyi te so yen a fi account wa ranse ke ba ko mi. Fun iranlowo ta fun yin.
0: Anu mi se awon okunrin because nkan to n sele nsin lele.